0: kafupinyo dedication.
1: Dedication to
0: who? Koiti kafupi stogon. Ako tinye sinye. Wana mfupi kubrote.
1: Ino nga inam. Ni kabro tawenye. Iga na ako yanya. Ah, ako yeye kusiru.
0: Uwango.
1: Ah, chagin.
0: Ame sige to no sinye niyam sige aswa.
1: Mami nga la. Ani uta ako yaya luwe lanjo.
0: Nebo. Iya magasari.
1: Ah, chagin ya shili. Mai barahana.
0: Ani kuna bezi ya gasari chonyi nga bileta ga unakunya gasari agi churukta ya nuji.
1: Kie tena dakitari.
0: Au kona.
1: Kiki la dakitari kangenye tiko tu mime yere nese.
0: Election. Mamorisya.
1: Ah, cha.
0: Oh, election. Sinye ego imin election.
1: Koto ku mime yere nga lega bruto chapuwa ne. Tuyendo sebe na.
0: Kwa gasari? Kenyi tak yang gak itu kok aku barang keser?
1: Mana itu kenyi kok aku mana?
0: Mat ke ayatan yang keser? Ikerah?
1: Yes.
0: Amai ke ayatan kila kita laki ni nisinyi mu keser?
1: Oh.
0: Ya, orang itu biasa kuli antara kita riangel paga akta wacana anza kuat sama ragwe.
1: Okay.
0: Paga ane sedih asid itu minggi.
1: Oh, eh biga balsas.
0: Anget? Ibu balsas ot kia asid itu kita yang gak sih itu asid itu alen anget? Oh, sama. Apa kau tahu semua laki ni mana kau tahu keser?
1: Oh, eh.
0: Kya mane jenene gotage role ka chutke am keserine
1: kidogo yani
0: agota ata kidogo
1: ima ijililend keserie menu
0: unota nene keserine yani samutino sibege
1: enye atinye jitone mame chapati atinye jorwa
0: mame chapati
1: kia kine presa enane kapisane
0: kanya chapati yani
1: mia mdono chapati
0: ukulaji chapati
1: namna gani
0: mia mdono chapati
1: mingine oh inje chapati
0: ajicha lazima ipige kelele
1: moa yoni ngalezo
0: Kale brote?
1: Yes.
0: Negit kige sita tutia?
1: Yes.
0: Ama kimache choro no kia le ntuga?
1: Kimia nungune?
0: Katake bagu tuko kwa ngombe.
1: Kakibe biyut.
0: Ago tuga 5.
1: Pig, oh, tuwa 5 eh?
0: Tuga mo?
1: Chepa singi ngata?
0: 85,000 imagine. Kero, ama chike ego uni brote?
1: Yes.
0: Chitane toa magotel ticket kwa ngetenga angeta ute tutia?
1: Oh. Oh, biche, maume biche sekti, no? Ngani kwa nega bisa anu?
0: Gotko toa magotel ticket
1: sekti nga bisa.
0: Angeta ute tutia? Kima ibigata?
1: Pick 5 kutia.
0: Kama unajua ujakata ticket kwenye tengo angetoa usho.
1: Okay.
0: Start 74# tugeta number 5.
1: Tugeta number 5.
0: Mi tugachebo 85,000 NG tugul.
1: NG tugul.
0: Kila mtu.
1: Unata.
0: Ichile start 74# tugeta number?
1: Number 5.
0: Tuende kazi.
1: Yes, sir.
0: Ongeba.
1: Start 74#.
0: Duka
1: option number 5. Kau, is it kau? Yes.
0: Sir, negele kau. Angge ba tuga number 5. Kira kita kan ngene kawirwa. Makel tuga in asubuhi. So si juini ni baya. Ago, ago na sai be ya maziwa got kuma ngana.
1: Biju mwa.
0: Yani?
1: Arapo ko ne ni ko kubar ne ko mazanyo.
0: Eh.
1: Pogel.
0: Wa 100 shillings.
1: 100 shillings.
0: Idi nyor masa inde ne in sa wajanta ku connect.
1: Oh.
0: Ang masa inde ne mayane.
1: Oh, my go at least.
0: 1 liter cost 90.
1: I want to go to the house. Kie ujo yani freestyle
0: start 74#
1: to
0: get number
1: option number 5
0: option number hehe
1: ngoni
0: 0729
1: go busy again
0: 912
1: 912
0: call data
1: oh tinya data
0: eh
1: so apa ngan ngale
0: call ga itarne
1: no busy be ga pick up na ko chok bichu
0: yende kie yende
1: mama go jiwa ni ga sama go is langa
0: unota uyo ni mnunuzi wa kwanza
1: ko kwati tai
0: konge piga ngwanu
1: go to anga chogo ngata
0: 4 people e gange twetu ganga
1: ko pegne tuju
0: enbi kimache choro no angwa
1: piga ngwanu
0: 4 people
1: 4 people
0: ichile start to 74#.
1: Agi
0: wetu get number
1: option number 5
0: unanunua ngombe ago e kangarano mingine ka ngwanu wa magu yabi
1: nene
0: chitane to mogotel ticket konge tenga ngeta usho
1: oh chito chito kimai chito ta kan
0: neto mogotel ticket
1: neto mogabsa chai go tema
0: ngeta usho
1: piga bche kero big chega kero
0: wachana
1: eshima
0: maybe 24 chigo ginde taban monika
1: ticket eh bichu ne manga bichu abisa ne manga
0: ngotinge ni leto mo itel ticket nye ne geganye
1: yes sir
0: ah chago ingele ganga 1 minute sa ukimai piga ngwa
1: 1 minute
0: eh
1: ongi chokchi ba kwane
0: 1 minute 30 seconds
1: 1 minute 30 seconds piga ngwa
0: Start 274#.
1: Yes,
0: Agi we tugeta number
1: option number 5.
0: Start 274#
1: option number 5. Na option number 5.
0: Ichile star
1: 274#.
0: Ne tomo hotel ticket.
1: Yani, angere na biga Kerja ambil jin ni.
0: Jin hati tu.
1: Ibu saya jin gak bisa ni.
0: Imagine jo, ayah ni cita agen jo ni.
1: No, ni no, ni.
0: 714 ko leti 138.
1: 138. Pungkezi.
0: In fact, mau kat tiket kong yete no.
1: Oh, so karena ame agi turji direct ke
0: leh ni. Tiket ko last week.
1: Last week?
0: Tuesday.
1: Mitoa jiji.
0: Ah, after 1 week.
1: Mitoa jiji.
0: Bagarai ni.
1: Mitoa.
0: So amekata amenunua ngombe.
1: Kugeisi ni.
0: Kugeisi.
1: Kage cha ngingo rano jioni.
0: Pongezi.
1: Yes sir.
0: Kange tuwe pixo mogu.
1: Pixo mogu tio.
0: Nataka watu watatu.
1: 85,000.
0: 85,000 enje tugul.
1: Yes sir.
0: Ichile sa.
1: 274 hash.
0: 274 hash.
1: Yes sir.
0: 274 hash. Agu watu get number.
1: Option number 5.
0: *274# agi wetu geta number 5. Ite le ticket oni chita age broti. 0715 koleti 092.
1: Yes sir.
0: 0715 koleti 092.
1: Yes sir.
0: Kange te bigata?
1: Piga yenge tio.
0: Only 2 people.
1: Ka batu tu.
0: Abwana biga ngu
1: pole. Na watu kobego.
0: Abwana pole pole watu wawili?
1: Watu wawili.
0: Ujani pole pole tu.
1: Magali chumbi.
0: Magali chumbi.
1: Magali chumbi.
0: Yanga nyoruteta ko egali chumbi.
1: Eh, hoginye.
0: Magali chumbi.
1: Injenga.
0: Unota.
1: Injenga.
0: Inyorune nano.
1: Eh,
0: hoginye.
1: Ami around.
0: Himalayan mountains.
1: Ah, hoginye. Ami around.
0: Chumbi.
1: Ah, ibu. Oh, ogo nugo. Ko ini installment. Jamba loan.
0: Oh.
1: Ogo nugo chumbi jamba loan.
0: Acha. Kapa na mga reti bro. So ngo babi chana ngo pole pole.
1: Yes.
0: Ndiko maona raf seram golenji ni nani na nani na nani enore ni safi
1: zake. Ino ataga.
0: Kage gesu sinye.
1: Kage gesu tetu.
0: Nage bange bargage lino ne basi.
1: Ne basi. Kali anya biju.
0: Alala
1: sister. Lain dumb go di. Ingana wot last time eh? Kiki manyo ne ni no. Ako mai wala ko ki mai wala asista saite.
0: Manye.
1: Kwambi rabi ni gabe lino. Pero tagele. Ko roba nanye. Go gikya babi botije.
0: Ko e kuiwe?
1: E ma no net ke go be biju. Iko iko kwa bumbi.
0: Kange. Ki mago gita ga tukulu nyega na nyugo shila chebet.
1: Kana nyugo Clinton ki protich mutai.
0: Ege tu yembe tu nota ne bogaro.
1: Kungwe mezai.

0: Yes, ista ege choronok che mabagi, choronok che mataretin, choronok che migityo, yani ateben wako, ateben makararan ista ege icheket asikobit melus. Kosoren yung'u tugul olemi, toma degeshek sisit, degeshek oeng'u, asikobit kebe soket noton nebo sokomurwa. Lakini komakibeyoto, ameche akilin alenchin kosirin rabinik che mitei eng Lucky Roll. Ameche iyai kouni kityo ng'o iyokte ng'olyot A kwa 24401. Iyokte nguni degeshek choto oeng asiki inyoru rabinik. Iyoktoi ng'olyot A kwa 24401. Kenami? Iyoktoi A kwa 24401. Agere chito nebeki nambarishek kiege taune 0703 akobeki 874. Kakonyor chike kinyo agere chito nebo 0714387. Kakonyor kia kine kinyo iro. Igere kastane nyo. Labatu nguni. Ameche iyokto kityo ng'olyot A kwa 24401. Nguni. Iyoktoi ng'olyot A kwa 24401. Nguni. Keng'olali kouni kotaka iyokte haraka haraka. Mait in kepe sokoni noten pa sokomurwa. Ya tukul nga nam si meta genge sikete se tai Touch FM, hello.
1: Rabira mi amune.
0: Aja mege.
1: Amune kete di ano ane ono.
0: Jam mege kete shet kabisa lab da inye.
1: Uwe igo ike.
0: Long time is?
1: Long time gure mkabwe.
0: Karibu.
1: Kikura lina asmaritimu.
0: Eya we lina asmaritimu. Ago ima nas kiko ek long time. Gaga ama ike numan. Oi.
1: Wala zi gatu izerem ni kwana ki gomi la bo ti ti gomi ze jo na go ga to ko ze inta de zamine ga baza.
0: Kongo ga pesa.
1: Kuto kuto je ga baza ko le zi gatu e jo zerem o te o te cruz.
0: Mhm.
1: O zo zi ko le zi gatu e ga baza mu no zi la zi la.
0: Mhm.
1: O ga to ga baza amu ti jo to ko boda boda. Ko ga yo ki ga baza in en di di na nyana de inta de zam.
0: Kongo ga pesa.
1: Ne ga la ba te bi jo.
0: La ba te yo. Hai agosere nyorono ka go itake beberiat ka me jaro kot komite bi kala jaga ko jira bini ki akte ngaliat e kwa 24401 nya geri nyoroni cita naga ko lapat kabisa ne ba 0725 ago be ki 229 ka go nyor chige ke nyo agere cita age nyo ne ba 0799 ko be ki 223 ka go nyor chige ke kero le be di tabi agra bini nyo haya ni ne to mi sira nyun ngalyanda ni e ko ngi sir kityongan gotko me ku to sigi ne ge ile ji tan mi ago tar tin namu ka sir rabine jo I akto ngalyot e kwa 24401 I akto I kwa 24401 directi o tu ya rabine ke e bati lengo ngoi tan ngo nam number ngi kityongan ne be kin 0 anan ko 5 I sikini nyoru tongilo je konde trabie pesa aya labatora gara game je ke besogo no tan basta 274 ashe Ari bengi cita negara agen negi kajen. Orang ni kau kalau baca cita ne pasir 0704671 kau kau nyuruh cikai ke ne mayangnya asal desana. Goro cita agen ya iya tu engkau lihat ekwa 24401. Goro cita agen nyomi agere cita agen ne tos kau kau ingkana ke nengyo. Nanya tapa hati kau batane ne pesa. Aya, tu minyo gora. Ela cita kami anyo ne aya nyobak. Iya te ngaliate e kwa 24401 haya kuna takasere nyuko chamua amutin directi kepe sokoni noto nebo star 274 ashinguni agameji tukuli na msime tamu rabini kemi yuko rako maraisi rabini kemi yuko rabini kemi yako bainye kasere nyungwe tukulu laimi kule jita muaiwej meka ege amuko tika ege kuta kwe nko betwe namuna nko ngeti Getaune 50,000 betu tabranio. Nani number 4 shopping jepa 50,000. Yan gana me 50,000 inye miki le chonjo kasete amaje labatu. Ne ne ne nyorunyu. Netae inyoru 50,000 ko bing mutyo to nemu go eginye. Memo ile mane ji inye ndo ngalalun status 74 ash number 4 tahu chutungu ni atu la roru aya ka maga mainya le 50000 ko big muti ko no to ka kono anyo anyo bonus ale bonus korago bajita ne masik ko nyor 50000 ne nyende kora ne memu ji sik 50000 ke ko ne bonus ago bonus to tau ne 200 500 1000 2000 ko bara ko no aya kini pasomogi komite ile butamano igera bene jogi umi jogi lenta iweke sokoni kono to kasiani inyoru rabeni jato ksimata ibaishe jogu lagini inko pataita de dutiati ke ko 10000 uya maigas imeje tageti college ta in muaiwe chile ki bendi to get ngoro status 74 ash number 4 kami aku sekongale na gering nyuma gere jiale uyu amaku ya kale la batu status 74 ash number 4 nguni mita bona singu ja kenda bona cha meje biko wato changa muke tafasale orani ji tanetai kaga male Frederick naga ko ya tu ene tai kaki ko ji elibu kaga male in apa leo nuku bae that is why kale ji ni yaka sene nu la batu duke number 4 status 74 ash number 4 era mi agere nyaja so gomete Frederick negefsa ko amon go Frederick ni nyorabi ni kanginya memeje status 74 ash number 4 labatunguni kasene ni number 4 status 74 ash number 4 eh status 74 ash number 4 kasene ni ngwe chokolo lemi kalechin chutu soko ni status 74 ash number 4 imagine mamijo agoi bwati le rabini kemi go magat ke gonin inyi so gi go jin ngarabini chu roni jitane bai Niki gurenga Betty kago ek Betty ne baengi kata ko Frederick Betty agenda ko kigo 1000 kirgoro maga ga sinye rabinu libendi toy oroni jita naga ko toy ko sanjan de jik kito abeli butaman jita ne tay naga ko ingen gigure Ellen kaita u banda ne beli butaman Ellen nguno ro igilgilie kabisa kot ko mat ko terin ging tay iwege angun ko menyoru ko tay ga nyoru agenge angun ne naga nyoru 50 kago ni baranda na ne nyoru 10000 ro Gunye len kitongani ta sai sanyan kogo mwisho ge koni libutama meje tane len mo chame ko egane no to ga chutu igere I no ta mona le jinin chutu akti ke tise chege moje kogo ingi sikki ko nyen no to ge gon rabeni jot are to mi nyo gara status 74 ash number 4 goroji ta ga me ja ger bi ge nyoga pesa watu wa ko ave status 74 ash number 4 mami ji age Aroni chana tagine kago na ladies muko na baati kweli Aroni jita age gure chana kago nyorchike 42 shilling sita bele butamano sanyano chana sanyan tai wege kage kun jigiwe kunege konene terin mati wege Aroni jita gure Philip kagi kaji 800 Aroni jita nagi gure in Joylin kagi kaji Joylin 1500 yani ago kage yani kita nagamilang Joylin ko kabaisha shilling tiptem nangele 20 ko 20 hai nangele ni man pati ya mutu ulalia mla mkimo itana mange na gane si nyetu ngolo pati ya mutu haya mali sana na haya labatu nguni kai rois pati nungungu nungungu wakot kwa gile rani inyida ni nyoro rapini choto agieshe inyo kukako siri tati suwa leji nini ya miparoinda aketo kulingure reta ba sista miibaishe tai itinda isiling sasam rapini chaka changa anango siri ndiptem inyoro sasa nguna kwa ucho ili ni majin roni jita ni gure taitas taitas kakiko aje 600 agaba ishe taitas silingata ogaskina kaba ishe taitas kaba ishe siling tiptem akaye onili Imagine, aku konyor 600. Ini nih tinya siling sosom. Aku memang jadi bayi syakung itu pun pelanis. Ayah lepas tunggu nih. Status 74 ash. Yes. Haya. Ini lesi migo na kujau bayi. Ame jagi nih nai le. Magati gil gak orang inyo sogo nih. Status 74 ash. Ame jadi kerwa unggu nih. Padahal atau aja nih bingung tau aja nih agak tukul rapi nih. Sasa unggu nih kasih. Ame jadi kasih nih kita kengke. Killa mutu. Yes, chutu soko niyo. Ame jayi chutu kitonga. Nataka tu kila mutu. Ya tulge nyo rutina na watane ba kikure nga watia nijuyo. Sinai siongroi kwaya. Amuni olimba siongroi. Kale in asia amigo uni. Lakini, si amigo unaka sone niyo. Kwa magati poraka kwa uti. Taka si yetoma yite. Inyoru 50,000. Ame jayi kwa uti. Status 74 asha kiwa kwa duketa nambata. Number 1. 20. Shopping kujaguu.

Kekasi nyone walet tutupchoshek chok, nyone walet eng sobetab chi age tugul. So angot nguni komi walet nendi chi newechin biik aeng nguni, nyone walet eng 374 ash namba ngapi? Number 6, kotkotomi wa yata kumagui kuya walani. Ngalale. Kamu jengi hapa wesi ya lewa hii wala. Wesi kundua. Ata wesi ya lewa. 374 ash namba ngapi? Chutu ikir waleta kinye. Maingo lali businye. Tunawangia na watu napata pesa. Agi minye nige. Tebi kitungani, tebi ilejika in. Ane kukia gunu geng sabi. Nira kimwane. Otuwa gigunu geng. 374 ash. Star 274 ash la batako ituge namba ngapi kosanenu. Tuga number ngapi. Tuget number ngapi kosanenu. Kimite tuget number 6. Number 6. So no dega yata genge no ngit kitungani. Agen kiguna kainu tiga api gaya nga geger kitungan. Nataka tuwa tu mbili wapate 150,000 na mina punga miliango. Agebe gita ke. Ananuna okwe. Mauna watake. Star 274 ash. Star 274 ash. Amejangu ni laba tu araga araga. Star 274 ash ageni jita nanyone number 6. Kegeri otak nangwa jatu mutu manyana kuja apatan na pesa sai. Ngana tom kunyurgi. Kutu minyur bonasi wege araga araga. Wege agi muji nyur pota pota ni 150,000. Imagine upatan na yu. Mile jini mungu kapsa kubeke nyi kongkoy. Kongkoy we mungu agi muji ni kitongan barak. Kongkoy we kamukta indet. Ungeti meja kuaguna atau kongkinyo sogo ni. Bayi sisili sosam kitiunga na walak sabimu. Star 274 ash number 6. Mimiji na wakunya bana. Wato metoshika na pesa. Tindaji itukul rabini. Star 274 ash. Aku imagine kaya ngolali kuna. Kaya tienin kaya nga. Aiman eh. Anan mau na. Kaya tienin kaya iti teki.

lakini kitiongon en yu lenini si mwiti nata niko gile yi lenini si mwiti nata mulika mwisi lenini mulika mwisi lenini si mwita niko gile chichani pa ishe mulika ngorichubi jamba ishe mulika mwisi tukule ngorichubi jamba ishe mulika mwisi tukule nga habla batika sarta agile chichani pa ishe mulika mwisi kukile shi ndo itiltika tine nini simu iti noto kini ba silingi shiki chota ke 35,000 simu iti noto kini ba 35,000 noto kini mita ticket noto kini mita number 7 amechi chilgi tiongo ni star 274 ash yaljige simu iti noto kini mita number 7 amechi yaljige jitao simu iti noto kini mita number 7 simu iti noto kini mita number 7 kagile chita noto kini ba ishi mulika mwisi agile kutiba ishi mulika mwisi

agi name gubutet korono. Ingele chito noto ngengen kobetis kabisa eh. Kato. Ingen chito noto ngengen kobet baguinik eh. Ingen ile yani itilis iluli getit koro. Wa ulimwe ngune. Eh? Tetia isto. Iro ingele chito ngome. Chito ne goluli ne manana chito ne betina inga pesa. Ingele nani lulu pluga amu. Anan go Cyprus. Ingen ile kona go tindo ine. Toki kure ne. Yani tu tindo is magate na mbabara ge. Yani magate na mbabara ge ngeti te. Ingen ile go mi cheki go amnyo go yaje gitilile ge uto. Yani itilile ge uto koro ne. Ko isto ge no. Yes, it is. Asina ilei ano tiage tine. Yan ogi wejo yani gi wejo gi stoi yani isobsobi stoi si. Isto ine na babarak berte to. Kani le mita berte sinyo ne berte tup koya me. Kani le stoi berte gorong nga koya. Agi wegi tita. Eh? Agi tila la chigi gure pake nene korono. Yani tobi loito. Emisio sister ko.

0: Atinya kamang netale bapa kasari nungguai cukula lemi tesai tamane bakas koren je subi ko logo bekape meteng nuagin dogo ngete ta chefem nei bua kwane lete zekial serem kago tesai go gimit president William Ruto go lete sata sergale ni go sudai bai shoni ka banda ta engger ke indo engge bewru ek tugo lengge met ko ngala leng kaunti ni baringo engga serta ne galum dai tek seta bore na to ne bagib saraman kinyaje ne ba silingi shege Billion angwan ke nujumuta gata tap kimnate tap stimet koma gole tesata sergale ni kogere gole mami teke beberta gete gole ne kaki tupta jibata inga sulda ina tuni bapa isho ni kapa andaptai in emete.
1: Wakati tunapanga mambo ya Kenya, lazima tupange mambo ya Baringo ni katikati ya mambo ya Kenya. Nimekuja hapa kwa sababu nilitumana ya kwamba hii barabara yenu ya kutoka hapa Kinyaj kwenda mpaka Kipsaraman kilomita 55 ijengwe. Mimi nafurahi ya kwamba kutoka upande hii inaendelea, kutoka upande ile ingine ya Kipsaraman inaendelea. Tumewapatia hapa pesa karibu shilingi bilioni 4.5 ya kujenga hii barabara yenu. Vile vile mimi nafurahi ya kwamba kutoka hapa Kinyaj hii barabara itaenda mpaka ifike Kapsowar. Kutoka hapa mpaka Kapsowar itakuwa karibu kilomita 100. Na tumekubaliana ya kwamba barabara tutaunganisha. Ndiyo sehemu hii tuweke amani, ndiyo sehemu hii patikane amani, watoto wetu wasome, wananchi wafanye biashara, mifugo yetu iwe salama, ndiyo uchumi ikue, tuondoe umaskini, Baringo isonge mbele.
0: Englugo egalago gago samkando le tap jamai tap jibile Fred Matiang'i President William Ruto hagandro ekigo ajintie serkali ko bagaje ngalale tene takchen president ki pogamunge turu Kenyatta ko ngalale ko masana to anan ko ngalali enge ko masana to nabalo itok to gen county ne bo Kajiado ko mogole mabai maneng President William Ruto ko testai ko bo changale ke president ki pogamunge turu Kenyatta amugi ko istaga inene tengando na teta ko magat ki gojine ne tekis ko president ki pogamunge te ko gandro ga lakke ko pogamunge tenge matune ke chebasanga kama ko lenya lu ke ka nyit kar anan nya lu ko ga nyit kara ofisi ni na tene ba ko tuya bi ga be mani ko eki takenge ko uye ki mage ine ko bun ngatutie na tongne ba emet
2: sisi tunaheshimu ofisi ya rais lakini sasa mheshimiwa rais anaongea mambo ya ajabu. Hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amestaafu na ameenda nyumbani. Kila wakati ni Uhuru Kenyatta, ni Uhuru Kenyatta. Uhuru amestaafu, amefanya kazi yake, ameenda nyumbani. Sasa amejiunga na marais wengine wale wamestaafu kufanya kazi African Union na East African Community. Sasa nyinyi hapa mahali tuko Loitokito kumumeona Uhuru Kenyatta hapa? Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura? Mheshimiwa rais afanye kazi yake, awache kizirani na yale maneno ambayo anazungumza. Na tena ile ofisi anakaa ni ofisi sisi zote tunaheshimu. Na tunataka kumheshimu kama yeye mwenyewe atajipeleka na heshima.
0: Enge logo ya kala ko ka ko match me ba tap ko nenga tenga tu tin ba chara nga nye account no tu ba transfer ya Patrick Simius te ko last ko jo dok chaba so mane te ko nam ge u na so bit ke ter ka mu te jo dok chaba ka it no ko barak no tu ba lago ke ke manaji enge ke be bara tagam ko ngala li kangota jai paset eng suguli tapsa ko no tu ba Saint Matthews kango ko ita paset eng suguli no tu ba Saint Matthews secondary na tane ba Saint Matthew Sibanga ko barga imetap kesimiu engit nagale hango tinganda igili sergali tek so shege suguli shege terter ko etale te somane ti auti kyoto ke bagu somane ni ke gutomono ko ta komite en sugul choto ko sere ni ko logo ga be metno gindo che ba saitaman ne ba kaskalen saitaman age ga wek se akal logo ga be metalak en no kinde gurena ese kelsalem te saip chita che fem tu ge tap kalenjin
3: John Koga Lugo Yoga Bimit in Nogindo in Touch FM.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.5
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: atinye kamangune thale babe gosene nyungoi chugula le mi sai to mana genge ne bokas kalen chei subi ko logo ye gabe me tim login dogo ngete ta chefem ne buak panende te zekel saram ka golumda president William Ruto tekse ta pore ta ba kinya ja kip saraman ne bo kilomita shogon mangmut ne ki bendi ke paise siling ki shaka billion shakangwan ke nu chumut ke te jen kaunti no to bo baringo ko ngalal jin bi ka boror kan ko bata kolumda ko ma kole ora na ta go endi gora ko tu itos projo shakke ter ter en ko masa ta ga ago endi gora ko tare ti en ka gimite tap ka lia ta ko ma kole wendi gora ora na ta gote se taite se ni ago go iko masa notre pa kap sawar en kaunti ne bail geo mara kwetem Kago sa makando de tap chama ita pe jubili Fred Matiang'i President William Ruto agando iki ko ajentie serikali ni bako bakaj ko ngalale president ni kwa kamunge turu Kenyatta ko ngalale ko masano ton palo itok to ken county ni bakajia do ko magole mabai manen president William Ruto ko testa e ko bokchi ngale ka president ni kwa kamunge turu Kenyatta amu ki ko istage ine de tinkando na teta ko magat ki ko ajine de tekis ko president lakche ki ko ba kamunge te eng ematunwe kapsang kama gole nyalo ora ko kanyitine office ni notani pa president ago tuya bi gabe mani ko eki takenge ko yegi mage ko bunna tutye tabe mani kago parasta minister ne patilinda den duale ko le miondo be bola ne le tai ko tikyo tak che babundo bukyo ko ngoi missing ing bi gabe me ta ko no ta ga ko mi ta mune no tar ba gi su baro ru tik to gol le cha tak che ba tere tre ba miondo ta ga bi ni ta ko su ke ang ne gi be sa be ni chi agenge enge mani ko tinye miondo tak ba bola ne gi bunwe me ta ko ngo ko su ke chi gli shi et ne gi im ne gi mu ko ja ne ta sa ke tak che ba tilinda enge mani ko ko it ke ngong ke le ki mu ji go be tine sa be ko tinye miondo Enga sarata ga gun surset ke bagenge tap ko nyaegi choto ga ko jaba Kenya National Union of Nurses ko ti sarkali kobun ministro no dalba tililinda ko ger ko le kai sularo ru dik to gol choto ke ge koi mang ke bagenge no dalba tililinda bingwa ni WHO ko ti ngia tere ne bamyan rabe bola Asa ko bete ke ter mat ko le ta ke mino to ke ngasara ta ko ga gon kurset ko ra na ses eng na ses cho to ke basipital ta Nairobi hospital a ga ti meeting sipital shi ke ba ji cha ga ko ju teng ke ba ke nge ishe cho to ga amano ko ma meeting ni wendi ko nga lal de jin I che ga kaba eng banda bore te ne ba ka lie ta la ke eng ka ba ti ga cha I che ba factory tablet te ining ta uni tablet te in bure ti sub county and county ba kri cho konere ken rabisha ka bor na siling ki sekta manak so ko leng ki loita ken ge chmu ha ko le mi teng on gi ani rip se tap cha e ki ne ki ko ip chi kamanu tye ten ka sarta ne ko ai a ging lo ko ka la ko ka mi teng boy boy yet ka pati ka cha e che ba factory ta ma mul bel gut sub county a go ban ko nyor je ga rabisha siling ki sek so sama ka ngwan ne ki loita ka tugul ka ila sa kan ro na te ta ma mul la go ba isho ni ke ai eng rip se tap cha e ge a ka ma gu ti ka ka pati ge Chota kasendin yung ko logo yung gabi may ting nuwaginda che ba sai tamanageng gen ba kaskalin sai tamanageng awek sai a ka logo yung gabi may ting ko indegur na isa kelsalim testa FG Touch FM tu kitap kalinjin.
1: John Koga logo yung gabi may ting nuwaginda in Touch FM. Touch FM. To get up calling team.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got Konam Elgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

Ki baraste wa kuba meta ba ilare ki blangatsige ne ba kokwe ta ba ka bolwa che balungu bomet ne ko che mngara inde ta ba ndek enge ka bolwa town ko ibet ne da sabenye ko ibete inen da sabete mogora e ke toma ke nai la kwe ta simyon ruto tesote agrecho tesote Tupchetab Samuel Sigei, Stanley, Philippe, Samson Sigei, Aka Chayko Sirta Edina, Stephen, Aka Julius. Manu ngotiwa ta Fade Sigei. Kokwani tabe, Kipweje, Kibrotich, Akchebete. Kiyo yarambe, kasi tabe, ngwantar kita manang mutarawe tabe tamani. Kenyinyenga, kabo lua, mpesa nambako 0743-492-182. 0743-492-182. Koichi Samson Sigei kine mporta nyenga se tamute tarigi tamana glora tap tamani kenyini saute konore nye ko juma mostar gi tamana te sabe arawe tap tamani kenyini enga ka bolwa jebalungu bomet mutya missing imun enga liet ke baraste wa ka go ba me tapi lari ki blanga sigei ne ba ko ko eta ka bolwa jebalungu bomet ne go je mwara inde tabande enga bolwa town ko ibet inde sabe nye Anong koi bete sabi ni mokora egi chetoma ke nai la kwe tap Simeon Ruto tesote a garecho tesote. Tupche tap Samuel Sigei Stanley Philippe Samsoni Sigei a kachoi kusirto edina Stephen Akchuliasa. Mani ngotio tap Faith Sigei kwa kwani tap kipkoeje kibroti chakchebete. Kia rambe enkasi tap ngondari kita manang mutarawe tap taman kenyini enka kabolwa empesa namba Ko 0743-492-182 0743-492-182 Ko chi Samson Sigei Kine muporta nyi Enka si ta mutar gita manak lo arawe Tap tamani ke nyini Sa utya konore nyi Ko juma mustar gita manak tisap Arawe tap tamani ke nyini Enka ka bolwa Che balungu bomet Mutya imun enka liet Noto ko kabraste ta kengi na ba met na ga itu jingi tak pasudio ne ka ko ite sai ta manoga ing na ba gas kale ga ko ta de ga sik temu aga ngwan ga ko tu jo ko tuang ki sin dagri ranga satane uni ko so ga bit ko ga cho ba ko no kim na te mu te missing ko nyok